ramdona ida mama gogona gbe amogo bi owesena bi igogona ole oni record hen we ka hon da wa ku na musinya ge gogon vai ofure vai o si ibukisa amde mani bukisa ma kimi misi ma ka gogon fesa sale ga obiesa ole no ole ze ona mo o ye gbogbo ni sa anda mi ge ba fe ke al mo rubolu akilu ono se Asi fesos ale kena ni loda zeri gi ebu wori alu rewe janu ro kori we wari gbiru janu wo ambi o rewe gba mo won enam si gi oni won na ogini gu ogini gu ambi o re no ki mu hewo oda ka luna gaso lu tunatoli eni uj oda ka luna gaso lu tunatoli nigeria red cross si wada gi de no whatever de e no wo da jara luna gari we jan e misi misi agbena ku to mi be ka olu son bakire na ambi ida tamana le na gi e misi bi go wo le amion bi ole ambi o ho bi bi ole akumi Ole mi misi la kwa mi. Ni anda moro koni din. So, ma, ebe no hen hen no do bore niya. Ole be ni de toa be. Be amogon. Be a wese nani. Obo adagbe. Oka mo adagbe ni. Chief Sylvester Bensi. E gwakide JP. No kin e de ka osi ujogba. Oda kin e gwakide osi ekbuma. Ona e ni vana mekire kwa bwe. Namdi. Uku money rene. I do a money rene. I do a yaw yaw remo jada roka money kike. So mani vana. Ole mere kwa gbe. Oda wege ni mek bu ubilu no be abi uku. De sabo di bali do gong gwin. Ibe mino soli. Wano yin uza na no gbira ni. Oda wege ni mama wewa bilu ubilu. Ge mi on yunwa. Ole ba lu malen deni. Ramde. Ole wadara wena lu wakere. Ole da mwon fiwe di wena. Ole wake mege lu mwon fiwe di wena. Deni wakere kakande. Oda ki ume me unne me. Oda gbanu be oda gbanu ku eni ilu e eni mo e eno so eni hore mere owe bisi ole bare bi alwo oda otu ne do very we ole mama da we na 12 e san na gbe club de ne do very ole 12 o